alipo ye narambi ati wondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na ngana

konde ngoba udalela iwe swili khadi wanga ndiwe kabasi basana ndikumuditsa yaye wadi konde yoba mwamba ndiwe basi ngamakhani badalela iwe kabasi.

alipo ena rambi atikundi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabasitia saka saka uyanga na angana.

alipo ye narambili ati kuondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana